siyakhala kuwe inkosi. Eh. Masambe jolo, masambe tatu Ngoma. Eh ukanti ke wangena umphulaphuli mazikhali sihleli nawe ngapha emdongwe sikumamele inkosi bawukazi. Ngiyabulela kakhulu bawuleta libele. Ngiyabulela tyebelele. Ndaphambuka emendweni ndalishiya ufefe. Kwezintandabuzo zindlu. Sendeyele ndiyatshona.